kon yan kopon. Masu si yan kopon. Wa wo katra masu si sa masu si ko. Na me prasan si te wo be ko. Ah! Papa yan bala baba. Ebra di ya frafra wo. Na na tutu tata.

amujidiatia no enye saha enye saha mamu meti saha na chesem ne se emri bi na yasuri chamu eni from for me no bi ba ne cheno amu bisa ne se hu ye mo boy David ba hu ye mo boy David ba na yesu bisa won se mujidi se metu mi aye wehi amu bua ne se ani owure ye didi o se hu betu mi aye ena yesu tini ne sa o de kan weni chira won se ha sani amujidi etia no mujidi anyi monkwa enye sa mamu mesia hwa no hu na de amnu mu hwa hey ade a chisumpo